0: makinangaw. Sining-sining dusun tangarumbis.
1: Kapal makinangaw. Siam na pa ng 4.2 MHz.
2: At ilapos makinangaw, sining-sining pangulis sa kinangaw.

0: Iyan sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bay na ako rin makopya ng kitang kami na kiting kabun engine na.
1: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O sa nang gimat ko ngayon tawan, bay na ko.
0: Iyan na kikopya. O sa nang nako ngayon tawan na bay na kyo.
1: O, iri na gyo. O sa nang dam, gisambat sa dapan nila kyo, oh boy.
0: O tapat kopya. Oh, eh, yun sila.
1: Uy.
0: Harap pagawatan ko, pya ko rugyat. Mingilo, di ko ngayon tawan hindi. Da, ano di katila?
1: Is no makasu sa internet pud handphone boy.
0: Iyo susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas so kuno kay la kuno da malas so kuno mangin tin chilla.
1: Malas oh malas no pa magginangon no pud radio kani nga FM harap pud gyari.
0: Tay kya.
1: Iya harap pud gyari kapailan ko ngayon tawan oh. Ano mamaya kani nga FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan.

Tapi sana nga saban, may natiman ko pulumusa ti taruputan ko ngayon tawan man tak tadaw bainak ya. Ako, pihanda titit ka 2 tulan ka 6 taon 2002 na pada manam pinalabos man tadi ti dako pisad na mangingintong taon Malaysia. Manta kiti dapat tuatas panong kayo ng sigit. Manta kiti tuatas at kiningaw ka soban bena rumasam isa 2 na kayo ng sa sadapan meningarog ng paitungos isa 2 na kayo ng panong katatuang rumasam. Isa doon na kainan, linasubas sa kawas, talo na badam talo darja Celsius. Linasubas sa siriba, doon na badam talo darja Celsius. Matagiti doon atas sa nabawan, kasuaban ba na rumasamid o gumuki na inan? Sa sadapan, meninggarod miya paitangos, isa doon na kainan, panangkatatuang meninggarod miya paitangos. Isa doon na kainan, linasubas sa kawas, talo na badam apat darja Celsius. Linasubas sa siriba, doon na badam apat darja Celsius. At amunan ka sa banbena, rumasami di sa doon na kainan na sa sadapan, manigarod may paitangos di sa doon na kainan. Panakatatuang rumasami sa doon na kainan. Linaso ba sa kawas, talo na badam 2 darja Celsius. Linaso ba sa siriba, 2 na badam talo darja Celsius. Matagiti 2 tas sa tenam, gya? Wata sa tenam ka sa banbena, rumasami sa doon na kainan, panangkasadapan, meninggarod may paitangos sa doon na kainan, panangkatatuang, rumasami sa doon na kainan. Linaso ba sa kawas, talo na badam talo darja Celsius, linaso ba sa siriba, doon na badam talo darja Celsius. Ganaw piya, ruputan ko ngayon tawan, manta ko tadaw bayna, tapinin ko ang awik, ya. Magikinangaw dito at Radio Kina FM. Pinalabos naman tayo dito ka upisan ang mangingitong tone list, ya. Matagitid, panong kayo ng sige, dalansan na kanod kapailan ang nagikapasarhan. Ang punsik ito kakalkod at miyang paidahay hitid ang Radio Kininga FM. At malabas kagod at mga list ginaw. Sining mata di Freddy Hampton na pintapat ako nakasala. Sultan kagus ning mata di Esta Subin piginawan di Talumis. Sa jam kasi ang mabadam siya minute ka 7 kaya nga FM ko kay Aramay ba.

0: Kalinaw FM.
1: Sining-sining gusto ng tangolumis.
0: Kausalimbahan boros gusto.
1: Akal mo ginungaw. Siyam na pa na mapat. Titik turo meka.
2: Jam ko siyam apat na pada jam ko siyam apat na pad minute ka saban. Kod palindungan ka nak-nak tay ka CPC kaya pangasaan umur media sosyal ako timpun tadaw bay na kaisa tulan ka nam taon doon na ribu doon na pada manam kaya maningalig tangan nak matada trisiko tay ka kandungan di kaligagan isuang datalian had umur babas ay siriba hapadam anam taon kaya matada di kumari ko di tarao tanganak di hapadam anam taon milad padaptaran nga masid at manta ko intangay kasari kya. Sika kung mati ko din ako rikat kya, yutong hara tiyakon hinad konti ka DJ. Ay so, ano ababayan ba na DJ? Ababayan na po ba na tinga maginangotang madasinding marikat at jam ko hapod ang 5 minute kasaban kamatan ni Tihila kya. Selina da tolo na 4 minute kya. Marikata jam ko habari misa tolo na 4 minute kasaban harati ababayan da sining-sining light nga bule di arong otak ko at cerita khas aramay kamatan kya. Aba sanang na maginaw ta bago sining tabi na sining haman tadi saite. Amat udan upurak megal ton si piasau so tengah gusinding mata di Rodi Junik seputangan teragang jam kosiam abad abram siam minit ke 7 kakal miapai dahi tidak radio kini nga FM.

0: Makinangaw, Kasalimbahan, Boros Dasun, Kiningaw FM.
1: Asyik saat gua bawa pelamu siti tapasan naramit ko mentadi ti WhatsApp kini FM kya. Aman tadi si Koyok Men Kampung Papartamunan. Hai, kabisa nang kasaban tada ko kedua ko madia dijajirin kasih. Hai, ni ko madika si Koyok Men. Amnagi may ginang radio kena FM lalagatan di kayo tukakal podcast darangan pakaraja kasih. Kumangay tulon-tulon pa ng hitid tambunan. Lalagatan kayo marabuat kasi ya. Tumimpon na kaguti mga sok o mananamdaparay ba. Irina DJ Ponsikaw. Ponsikaw ni Kumedika si Koyok Men. Kampung papartamunan matusya. Dige, kampung papartamunan. Panang hindi nga mala papartamunan ay. Ay, misan bago kabisa ng asaban, kumadigyo di katatano di kasalimbahan, Boros Dusun, Kini FM, tadaw bayna, tadaw kadua, kaya. Kapihan na titit kadua, tulan ka anam, taon doon na ribu, duwa na padam anam. Makinang tapagod sinding da sumusot, kaya tapin ay kong hawi, duwa sinding misusot, arang otakaw. Sining man tadi, silipin bugis, kereta tumulod, kereta tumulod. Managay siling mata di Stanley Supin kasananganku kini nga FM kuhay aramay ba

At mulang sa kuna maginaw sa sining kaya talo sining miso so Herman Alin. Kasalaw ko tayo mupus di ka. So tergagaw sining matadi Ignatius Andrew Carlano. Di talo mis. So tergagaw sining matadi Cassidy Joseph Tondo Korohian ko. Ada kata jam ka habada misa habada 5 menit ko saban. Arang otakot babayan sumigampat. So tondo kamatan Hilohiti tondo na ribu doon na pada manam. Selena datalo na pod minute. Kena FM ko hoy aramay mo.

tunid tagong Moglinggo panakatandad karamayan tagayo id paguntokaw itramayan o insanan magigyan momagun hitid sabah. Inganaswain nga itadaw kamatan iramayan poong pustulan kalima monikid taon. Katabihan tadaw tagayid kamatan gumado kayo ta insanan. Kaswabon bay na kapihan dat ditid limundok na kamatan kyo. Yahay di hitid kaningaw FM nga paparangaw nagida kayo datababayan pinatamad nulud dahay. Mantok na dat mamaramay ditid kamatan da taon bay na. Ababayan diti roi tandat kamatan hilo hiti. Mimpanaw tokaw idaluhot wata sid kayo ng sakid pogun tokaw tambunan tenam kuningaw. Miyampayid mamuri mo ang datrinamayid kamatan. O mangilah tokod ano it aramay kopyo itikid kamatan id kayo non diolo. Kapagulong mga ito

0: Oh, hilo i denom watas dit na tutunan miampai de kupi kia terpinai kongawi. Kamatan tenom nakapanau untuk di kesiam de tulan kelima kia terpinai kau de hilo i dewan antanom tenom. Kamatan tenom de tonbai na terpinai kau orang-orang au de taruhat program dit waguh de gidat pinanjur kia. Miampai toho di terpinai jubin kinsiliti manusui siad karamayan om koi mayaan kamatan i tenom. Baham iku kurang lagi aku piyok kamatan itenom tapi nai.
1: Kau mana kudi aku mau acara-acara ni lah. Acara apa di paling nanti senang ngah iso acara di Menteri Pertanian ti, YB Datu Cemawi Jafar dan menuntuduk pengkurat mengawin de tua avocado kurang mana mengawin de kokong awi ambilan hinna kapia kita ko sanglun menteri dat dogerdi memang dat kepakaran na pasiang memang dat pertanian selapas seri tuduk aye tuduk ay ngawi turut kire di luar dewan ka tuduk ay nga suha tulun dat mai pengumpal isai di tasanungat pengabanding kia di pengawing dom terus at patatan terus si oh bibit durian ngami seselan patulun ay ramai no
0: baina nagi harahit magaliti hilat tenam
1: baina nagi kapiyad alam ya galeri am asaro kubad to ngay ngay pesta-pesta kamatan nanggo-nanggo di taong-taong nakatali maingga tugod ki kiti na kapiyad i kamayan dat luar biasa terkita pula iksan mo kapiyad
0: am ik ito babayan dat
1: nga maksan ang gya kapiyad eh tit pinawujud di Datu Cemawi Jafar dat pisat kemudian dat pinemur ngaranan di si ada kebun dapur tujuan apa di kebun dapur nga menanam-menanam dat harapan menanam di kena tuan italiku da walai untuk dat penyumbang ekonomi di dapur terada deh ya tujuan sedih makan kanek air deh menanam wawi deh nun apa kena tuan nun apa boleh manrapa untuk dat kemudian dat keperluan di dapur deh sana ang mga kabiyo tuhod si.
0: May kurang i sa babayan do tsuwa it bagalo ti spot.
1: Oo, wala. Kala it, no? Pertandingan, muna po. Pertandingan do molestik. Pang pertandingan pang molestik nga pinanjur di ala di sebelum dari lah, sebelum di kamatan dari. Kami muna po nga hudi. Jadi, kina po muna po nga ta. Ako muna pa minata pa ng itinan po. Muna po. Oh, kumuna. Terutama masadik kemabung. Masadik kemabung sama tadi di Tenom. Mantadi Keningau, Kampung Dalit. Keningau, Kampung Mambulu. Nere, aku mau terminak. Masalah mana kuhai ned. Aku, tersiap. Ruai tak pengawa. Ruai tersiap. Walaupun sakura pusuran, ruai tersiap. Satu kali pun. Mari sih alim mau tulun. Terus, aku dah ramuk dan man pesepuk. Dalam masa 5 menit. Iradere. Jadi jarak-jarak mako di bandari nga 60 kaki. Iki nakawut kuti iki memelesik nga gila na pang 10 meter na 10 meter 30 kaki satu kali pun may baris nga 50 terus aku daramok dot man pasupuko dalam masa 5 menit iradere. Jadi jarak-jarak mako di bandari nga 60 kaki. Jadi iki nakawut kuti iki memelesik nga gila na pang 10 meter na 10 meter 30 kaki kadang-kadang 5 meter na 15 kaki kita kuna pergi mandi lelestika nga minana cipta khas malestika kontok na pang mitatak na pagi ating karena mitatak na pang mayana kuna tandunga umumikut memelesitika mga sapin na ba selain dari na kita po isuang di dewan midnight duk matau at karamay lupi ya duk nakalabaya dewan at nakalabaya penuntun na may takdir rundok matau
0: kabasa na kada duk matau agung momentang kya
1: ay agung wabi ya at may tak nombor satu na pang wakil at tenam nombor dua na pang wakil at pangapu
0: angguli kawago ipasalit isukan tradisi de irina hit gumot terhian eh nakia itman opo pamit mamalisitik
1: oh asan nang asan nang tamen dia lagi gumot ulun mentak yung mana po kung mumalastik nga aruhay mumalastik pasal nga kampira again iti mana po na pa nga no sa po na ko dela nga akon ka na ka iwaral tandus iwaral lambingid iri kompondiri akon ka na igari hingga po lambing na bena untuk na has kapian untuk supat akon mo na ko pameran-pameran na po may gumuna pameran-pameran mga nai ano pa kalit pertanian mga nai pertanian na po
0: pasigaw kuma dito pinay Jubin Kinsil minanahak do kain talangan susuyan kaya po yung kukura kamatan dahil itenom bahamata ditenom mga ito ko dahil itambunan kamatan itambunan pinanjur di kapadamanom tulan di bayno it pisampuruan square kaya miyampay magisoyan ababayan dat pinanjur monto ko pilan dat pinay ngay itambunan haro isa ababayan di pohoron tikid dat kamatan it montok na kapiho dat manuduk menginralam dat ilan tanganak sukod wagu tinaro dusun dat tambunan karait itit boros dusun boros tinaro sendiri kyo itin na pang airoitan dat carnival boros kadasan dusun BKD anu kapiho itit carnival iti nyapay tako dito pinay Julita Stephanie Impas penarikahan ditit carnival BKD.
2: Iya, kopi sanangan tabi keamatan lagi kemari ke DJ Maida. Mentok dot kepailaan tensanan iti napa mensingi lo boros kadazan dusun maya do kanibol boros kadazan dusun nganayatan watas tombunan iso o program di pinaharo dagay dot tikit taon mantad pa di taon 2006 gisom da bayna. Kiwar lima hontolon do teko tuduh do kapanjuran diti program kaiso na po nga kosakata tanganak di mampayat kumatalu iso nagi platform papengkawas pisaan pagihupan tensanan mangingia molohing tanganak miampay do upis belajalan watas tambunan iku maapat iti na po nga isoralan do papatungkos do kabasanan boros inaro kadasan dusun maya pibay andit pinanjur data tanga di umampayat itahuri na po nga significant iti to pibay anditi pinanjur nagi waroid nayatan pogun sabah
3: maya diti carnival tiki tapi nai harhit naraitan udit pialaan tiko pibayan kan udik yo ano di nga iti pensuang maya diti carnival diti
2: maya na po na carnival diti kiwaro pipiro pibayan di pinanjur agay umampayat na po do na compete nga itanganak sikul mantad sikul to siriba nagimantad sikul nintang atakawas po sarili watas tumbunan kaysa na po nga pibayan sugandoy dasanak pangan kaysa kumaduo pibayan manangon sikul to siriba katalo pibayan mamohis sikul to siriba kaapat pibayan sugandoy panyukab sikul nintang atakawas pibayan Momorisol nagi montok sikul nintanga takawas
3: pengkura dihi teraramit diti tanganak ngay sikul diti pialaan nga diti kanibal beras kadasan dusun diti
2: iya montok kapailan oinsanan sikul to seriba takawas id watas tombunan nga minampayat ngawi do pialaan diti
3: ano dahit lansanan no di uma diti carnival ano hit agampot maya diti at carnival kaya labi pa di ito tapod na taon na kinapaharan diti mabintantun haro na it mugyari kumindo waya dito kito do kayo maya diti pangunjuran at carnival diti mabay kuro diyan pong sarahan diti sabagin panarikahan diti
2: iya montok do lansanan sabagi do penarikahan dot program diti alang sana kuda dot kotilombus program diti it timpu dumantol haro kosok kesekedungan dot kosinan mentok pepindalan do program diti nakura tu sekedungan toko witi sebab nga program nopo diti nga kokomoy do kobasanan tinaruh momogun poserili diti watas tembunan itinagi sabagi do isaguas popoti lembus do tinungkusan tinaro kadazan dusun kumatang anak sukodwago manta do konjuran diti lebih agirat podi pisaan pagihupan manta insanan puro mengingia do boros kadazan dusun iti watas do tembunan.
0: Konsekahan kumari to binay Julita Stephanie Impas iya to binay ko isa tinggi sa mandit o sanong om potilombus dot itino manampasi om momogompi ditit boros tinaro bahaman tadi tembunan mga ito kau hilait keningau katalibat kamatan tembunan om kamatan keningau untuk dit kapudam turud tulan kelima pinapanaw i Dewan Masyarakat Keningau telu tadau pinapanaw at karamayan penuang dat kamatan watas keningau ton baino nung itenom daritan at program jelajah kebun dapur om spot ko basanan kyo om tembunan haro kanival BKD untuk memegampit boros tinaro. Amid kiningaw nga haro nagihot daud ababayan tepinay ko. Isa na po di nga it kapakitanan at mangagong mantad apat tinaro di taro idwatas kiningaw. Baham yan pa ito kao di tepinay Harry Gitik montok dot ko yung talangan diti isa na po di nga President Kaisan Bundu Liwan Sabah.
4: Pagpansin ko di Joy Maida itinapa magagong iting imanto ko kasari ti pahoran sa tigid taon lah magang sari kamatan di taon-taon na katalibang magalag di bayanad dito at ako iduanan di kamayang data radisi untuk da papakita di tagong da dong gulo-gulo kumat sa kadwago gi miyampay da apat itnik diti kaysa na pat itnik itinga itnik Dusun Bunduliwan kedua na pa nga itnik Nabay Murut Nabay katalo na pa nga itnik Mantada Dusun Gana kapat na pa nga itik na Mantada itit Nugiati Gana berarti apat itnik iti Bunduliwan Kujau Gana Nabay itu na pati nga memang dat kailan tako iti nga magisusway bagiat tinaro iti nga magisusway na pengkor ato ni Tagong jadi bagal lang iti mantok iti to mantok parang ay kumad magkinangungawit at maskali it tulun tako di arahyan ng kinang Tagong labi-labi pa kumasok kadwago it mungkin dataro na ka ailad nung ngaran-ngaran ngayon Tagong iti jadi iti na timput ako na pagkita kumadala miyampay dat tunian dit magisway bagala pa da tina pa dusun ko ganat tinga memang dat dela da Tagong iti nga memang dat ailan ta ko nga it sanong so dat tentunya dat miyampay Tagong tarian dat suku kaum gana bagal lagi dia persembahan Tagong dat Tagong tarian dat mantadat kujau tunai lanta ko nga walaupun dat misa makitit baris inti nga magisesuai-suai at nurindi i tradisi ba demikian juga mantadat nabay tinga memang gala penting isa etnik di kamen ko dat nakangaran no sebab na pang napakahitig kaningaw iduang watas na kaningaw nga yala lagi tinga anak kain tutun at nakangay nag yala duwar nagara kab kumenda sila London lah magal lagi tit itit ganad ti ang kujawid tinga yala tinga kamayin dat nakangaran ngaran lagi nga sabab payal tinga asarud kamanang da sera wara pertandingan jadi itin na mantakaw kawagu imbaguway supaya dat awat aga kiti kobasanan lah muntak ti itin na pamagagungin tinga apat itit walain tit tradisi ti dahit gatuang data dewan lah itin na pernah itit persembahan kabadikya nga ilan suang dewan jadi salapas riam mandela ko ago patel mo soti tunu yon dahirid walay tradisi kamen na padinga isay na pay itambuloy tambuloy takaw di arahyan nam kinaw nga wara nagi mari man coba kadiri suang walay tradisi kamay nang patinga isay na peta sanangan na magagong misingilo manari nga abuli na kidat manda tudu kay dahirid walay tradisi ti ya iti dapatinga manda ko kasari paharad sa tikid-tikid taon ya
0: iti kamatan iti suway kay lat magagong anong gyahi tababayan dat suway dito po man ano dit kagayat ko piyad kamatan na bay na
4: kamatan na pahitig ka nga bay na iti nga ya ang tangan to kalpang magali tonton nakatalib nga mimang dat agumot it wabayan ni manto ko tiba nan paharad ti nga tono pa bayan ti nga kurang-kurang kanta nga pengkura pa nga pinapamusarahan dat mantada panganjur dat papahara dit acara-acara babayan dit i-kamayan dit kamuncak-kamuncak lah bagali sa napatinga sukan-sukan tradisi kami napatinga paharaan sila di napanda astaka okay dari mang pelbagai lah acara-acara mandat aturi alat takib di sila napansuang na dewan nga irin na it unduk ngadaw omar lagi it ngerdit artike kadit
0: anuhit iharapun ditit tapi nai miampain kepaharan ditit pagkapakitaran magago gitit lalabi na kuma ditit sukod bago nga itit bay na
4: okay kaharapan to ko na padating nga kadata ko intangay at nuot itnik to ko la sa maradusun to ko laliwan tayo kadusun to ko gana atapun dusun to ko kujaw atapun murut na bay nga abuli-buli na padating nga pinsing ilan to ko nga we sabab iti na kasalungan tit sabab na pa nga nung kaila to ko iti tradisi tit apata itnik di nga sudah tentu niya dot kamay na pati nga it agumot ilan ba jadi ako na baka iti tanganak sukad wagod di nga agumon nag iit it kamalahingan dot arayan kapit titunid ti ya kamay na pati nga magyum ta ko berarti palapis pati ba kabak na pa nga kagamuan dit iti magagawang ta ko bayan nanti nga kagamuahan ng malahing-lahing dahil sa tatanto niya dito ko na pa bayan nanti nga maganong nadat kasi watan ko ma dit balia-balia ta pati supaya maganong paluang dit ako na pa naka kamayin ko magandang puluhan ng tinga so piyad katarus na kawitit tradisi-tradisi kamayin na pantinga itradisi kabudayaan dat itiwatas dat kaningaw lah
0: ay gano'n kabi ako yung talangan mata dito pinay Harry Gitik dito pinay ko isya president dat Kaisan Bundu Liwan Sabah ang pagulo dat gumulit ako kawagu kamatan isa kamatan dahil itamunan kinahat ako patit nagungan mata dat Kaisan Bundu Liwan Kaningaw.

0: karanghan datuni nagungan dat kaisan bundu liwan kaningaw. Abaham kamatan tahurin na pagulian tako kawagoy tambunan kya tapinay itinapadaw nga kamatan dat ke arti mukim taboh. Nakanjur di kanihab katalun hapa diti tulan kalima dahil ay kampung tinampok tambunan sebagid mananwalay diti karamayan dat bayna. Ano hataramay id kamatan dialo miyampay tako dito pinay Lazarus Luke berarikahan manganjur diti kamatan.
1: Paghoy kapsanangan dat lang kasaban kuma tinsanan imakikinangaw tapa-tapa nga itinapat ayun nakamatan iti tinampak na taon iti nga i norik karamayan kamatan mantak mukim taba inangga da mukim taba na paniti nga kiwara hima KRT ikaisa na pa nga KRT paduka matsali iti babar KRT Minadung, KRT Naudu, KRT Lumondo, KRT Tinampak. Itinapot, ababayan na karamayan na kamatan iti nga o yun na gaya tikit-tikit taon. Taon na pamay na nga napihi KRT Kampung Tinampak na sabagi tuan ruma iti karamayan na taon iti. Inapa it mga papay magan at karamayan at tinga i gundahing Dato Lawrence Gimbang yaw nagiwago i president at kaisan kapamagampian baras dusunik sabah i KBDS ka
2: ano dihot it ababayan ngayon kapiyan datit ka matanditi
1: ababayan na pa di ayuan id karamayan na kamatan ititin ang pagtinga kaysa na pa nga ipinsingalan it naripartaningan na pinsingalan na mabaras dat dusun inang gadat pasarta na pa daw nga itanganak it pisikul it sekolaranda mananga jadi ay sanan i kahima-hima kaya sa diting mesti da dua wakil da tanganak dit anuri mesti da tumanod dit piyabayan dat mabaras dat dusun iwakan na pa nga i piyabayan dat undok nga daw piyabayan dat suganday kiwara nagi piyabayan dat kinama dit apata ka nansakan di nori danggo-goho ka
2: maramay gaya ko piyat nori it ababayan nga ikiyo nudi asaro ko gagayat na pa ko piyat tingay na piyabayan na kinama dit apata ka inansakan danggo-goho kiyo balik ka nagyan papinta lang at figura nat kami yan dat pertandingan tika pibayaan na kinamad o patahom inat na sakan na guhugu.
1: Iri na pa it pibayaan na kinamah di apatah nga adilan na pa daw nga it kamayan di da malayo na pa it muturasa kaham 50% i quantity ka ginumu 30 it perhiasan apa daw nga 20. Jadi kontak ke PPD kena nomor 1 dengan it pait ngangis ka. Itu datang kebasanan. Iri na pa it inansakan dan gugu nga maga kahanday-handay suruk-suruk dibangkok kan irihat kualam. Jadi ina pa ipangadal-pangadal nga ito nga it imahing-hing ina kumbah di mga kandid ang bugu pagkapito kamihan na siya rasa dit pingkur at nasa kandid ang gugu kapiya
2: nasaro ko it pibayan at imanangan kya lori dusun dit man guna dat manangan to itinapagya kampung-kampung timukin matabod tinga rada ti babar tinampok maras-karas Pensuai-suai dusun kia akan ke Bundu Liwan. Pengkurat dit ibarat sa dusun dit man guna dit menangat dit deh.
1: Ina pa i beras digunan dit pihak-pihak ringa senggergeret dit logat dit kampung masing-masing dit nur i bahasa doh. Bagaimana apa dia datang enggak dan datang nana bagaimana dia minadung saya nado saya jadi sanggar-gar tepat di logat titihan sudah.
0: Yang kano kopio kau intalangan di tepi naik Lazarus Luke kerai titi terkamatan ke arti mungkin teboh id tembunan kyo. Kamatan hinang katakaw na po itambunan ni Kaningaw Taytenom. Po pisampuro datakaw itkabasanan piyo pinayan om konsikahan kya tabinay. Baham na pupusana diti tababayan pinatomod kamatan hilo hiti dat kaswaban bayan diti. Katabian tadaw tagayo dat kamatan mangamot pisampuruan mamaramay piyunungan. Kontok ko piyo tema diti kamatan o kon kakaramayan na tomod nga timpu takaw tumimung miyampay paganakan kumbalutan ng oin sanan magigiyon. Insan paponsiko kumari tepinay Jubin Kinsil, Julita Stephanie Impas, tepinay Harry Gitik, omnagi itepinay Lazarus Luke. Mantok pumupusan na babayan diti, kinungho tokawiti tenogungan mantad watas tambunan.

0: Si Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na da baras da kasalimbahan, baras dusun. FM kaningaw, buhoy aramay.
1: Pakinangaw kasalimbahan, baras dusun, kaningaw FM. Kaningaw FM, aramay ba?

0: restoran nga kada endo kopi lagi sama ko makan ba. Nah, akan ay titaka na ginuring binali ko. Hilo mamak ditino.
1: Ba, kon si Kaudel nga, ako palaw sa ninti.
0: Ay, karati tamad ako bunda diyan do. Langa doon, tamad ko ila kampung gya. Kago nga, kamatan na suwab. Si Ramay ko na da. Dadaw na bagyari. May galta ko witi. Yo nga, si Uli da.
1: Patuladan no. To karati ko peti ginawa ko na pangahilo na kampung. Pasaro ko na to in sana ni tinaha kami na mangon man to kapasyan tulun din mananlaus. Kaila ko na dahanti. Nuno na papasadyaan ang takakamatan nga. Hilo ako na mayuhup. Arat di ko peto purimanan kunti. Daaw ko libay na. Megal pa diyan na yasa na batong-batong at purimanan kunti doon da.
2: Namot Wilfred at Morosporos. Suwang no ijesol o mi Edwin.
3: No, di ko pa man di ko yun do tu. Megal po haro project juta-juta do barosan.
0: Ay, aso ay ba dati?
1: Bah, insawat ako pa kya. Lalagata pa da kayong magibawa baras.
4: Nakuray siya lo tu. Megal ito mga obtumod. Mi umang diyo sumandak ka lo.
0: Ka, nangibay siya lo. Minhot ako nung dahil siya. Nakuray ito mga obkopya. Siramay ka kamatan kang kudam. Pimbrasay ako nagidis siya.
3: Inda o. Oh. Tugod pa may siya roi tanda si Uli. Suwan, nabakanta di siya dikto perimanan to boros kadazan dosun kopya o ginawa. Au, takaw karati di siya dikto rohian. Boros na po Ingles nga. Sense of belonging nga maturid di. Kamayon do. Magirot kopya pirmutan kumaka kubasanan.
0: Ato, kayam yodi makopya di. Ayya, ayya.
2: Korikot i Wilfred itsawat. Masa dah hilang idlimput, dopen rikau itau dopen disya. Panguni nah telepon daw. Maino disya rumita atau malahawan, mantat tamalut disya hilang id kampung. Itio.
5: Akura-kura ko na rin. Asa sanong kay matong?
1: Asa sanong ako'y banti.
5: Ako di kaulibay na. Sa nguhatuhat pa ditulun, itidi nga mong wada ako kauli. Arat din ako hina. Inga ditulun mong ras dila tagong. Kaya lay bagay haiti nga, ang nakagal di ato, it mila mangagong na talo tagong insan pangagong.
1: Ako di gaya kaulibay nanti.
5: Doon ako rin ito, ako kaulik. Kaulik ka pa na daan di kasari.
1: Si Uli, ako na ba danti nga? Aday, kam na kuranti. Megalit ako di kasiwata muli. Inga di ka piyo porutan ko timpo bay na. Mimboras ako dating ga timpo nga, awi bagyamila. At miagal kita inoanuan at doon na hapa na mapatajam basa nga daw. Daho nakanta ti sala tu aw kopya kayo lang mangulo da timpo. At ang kangawa ko karadya ang kuda nga awi mila. Sabap nga ay insananta ko nga at ang kangahan na karadya. Agumu na di kopya maan kunti. Iha di nga adi kasapa miagalin ti. Miagal di kit arat kopya to purimanaan kunti.
5: Oo oh, ira na pandayarit nga kada na kopya pa gumawa pamusarahan nun daw. Patabayan na paginawa kina. Kada katangab dahil hitig kampung. Iya naging datuhin na sa borong. Haray matutamal tuhin na walay siwaan no.
1: Sasanang ako'y banti. Harabi tambalot kunti. Iyala nga ay nakauli.
5: Ba susumon ang kiyo. Kada kapiya patangab paginawa. May nabing panasabam amo ka na kasaro kapiya hitig kampung.
1: Ba kung sikaw na kapiya to kasaraw daha.
2: Napanga dami naging babaras ditiyo. Lintuhon na kawago i Wilfred hilo kinakayaan walay. Sorry si iso di kawago tambalot i Wilfred dat minangay ito ning disyo dat nagipokoros.
0: Siyo wirin, siyo nakapya. Akan mari tinamad ko di membara siya didi.
1: Aw, iba del. Iyo nga makyampun nagi tu nalambusan ka di. Siyo gi.
4: Karati kapayahe dia indo. Ogu mo kapya katangaban dad aw kauli kamatan ton bay no. Pengkuragian dati kitaon kagya kapid mo pupasadya nga wi ontok ramay kamatan di. Mungur sa tagong, mugonsok om pupasadya nga wi din no, na po nga. Ilo ko no. Aw kadihin ad miyampay dilot bay na nga. Kada katongob, to na pa bay na nga hiti takoti. Ay, pada kapi pabantaan na po nariw kan nung masto om milo ko naging dad mulid sabah. Kada kasusa kapi ginawa kyo.
3: At tapat kapi baros di adunidi. Yay ba dati nga si Uli hindi po kamatan. Nga, aw, hindi kopya megal dia, tu, kasakayot kopya manang kamatan, tu, aparo kopya marabuat, yahay na puti nga, may kopya indahu nga, irimanda, may pagumutintop, may yun.

0: Da usok kilagautan ng siko gikarikat ng makan pitanga daw. Mikod imintuhon kago nga. Moy kakandat tay karikat na kago muli. Moy maoda palagwas da tongkungon. Antakan panda mga mot nga. Imoy pinsogi it pumpuak it bilolol kamaturid di. Tayo ni daro masam.
1: Ay, ako piyo ma. Ikatagadaan ako piyo ti di gizasol.
0: Kiyo?
2: Tepat kap ya. Inaboras da kayo. Bam, insawat ako pa ki. Simbara ko pati papalahan manta dat malahing ko.
3: Insawat kawaku i Wilfred dat mamaramit mamalahawan manta dat malahing disya.
4: Tapi senangan. Akura-kura ko na rin. So senang kay matuti na.
2: Asa senang ako banti ama.
4: Nakura dito. May agal dito mga kakapyan da.
2: Ako gadi ko liton bay na. Langa do na kundada ko yu. Awa ko di karamay kamata na bay na.
4: Ampura yun, patit ako lirit.
2: Nga susuway na di ka pito purimanan kundit ako li. Siuli ako na bada di ka pion tiyama.
4: Tabaho yan na bayrit. Sarho na ka pion at muntalan nun minay din na. Kamayan na palanga doon nga. Langa doon ibagi ha. Umbalan na bagyat min panaw dati inam akon na kasarod kapit muli. Hiti-hiti kapag nagyadit ka matani degree kapag eh. Hino kapag dinaton bay na bo. Pangoon pakapian at mas tabikay din no. Amitanan na pagsusoy dihan mo na dun dit. Naman isya palubok kumuntok dat manapasit tulon ngayon dit mananlos. Iya nga iraan na gindi. Haray manu ya daay dat mamagampot iso ay labit tagayat ikapasyon no. Kano pandagyat ikuluham. Bokoon kundi manimanan kundi ilad rambituan. Arato piyando nga iloy kanuluhan. Bay na ano po nga yodi ka na. Ay da ano yun at kamatan nga ano no it kalantayon no. Inasinikulan no dit bupayin kawas ni kakotan dat tinaroto ko.
2: Tapot na kapiyama. Alansan ako dad kano ako mo nagawang ngawi diti. Tanudan ko na pagyandad kinawa ko nga magalit ako mamaduliwakan. Taon pabay na ti. Kauli ako nanda taon to awi ako nagya.
4: Ba, pag ibabaras ko po duwal na tapano.
5: Irit,
2: pa.
5: Ada na po sa ginawunan do. Ang tanong pa yung zasol mo ipinpanaswa po, kamatan ka sa riri. Kaling-kaling po na tupuri man ano damuli. Pamirip na to. Asa sa nang hati diti. Giratan na ko paminsing la din aki. Mila-mila na padaan hum. Manungat din buko to in sananit ko milaan di mila noon noon. Sabab ina po itapago ng amumila po yan iti nga kanganaan kadamot sa pamugudan kadi. Kauli ko na padaan na supan nga. Pagumuidan na ko milaan di mila noong pagilangan kumato in sanan. Kumalat ang atari no. Kadakot sa inda. Manidahaya po kire may bosaw, bambangan, o ikan masin.
2: Bah, kung si kawa pa.
4: Basta na ang ano pa pumusrahan ni Red. Kada na patungo ba kapiyo ginawa. Kada ilo ang makanam minum ka. Basta na ang ano kina. Naku po.
5: Na Red, kinangohon na ko iboros tama nudi. Bah, hinako pa ki?
2: Bah, hinako po, ama, apa.
3: Katalo na padam isa tulan kalimba taon 2026. Antok da kaswapan tadaw kaamatan. Makan ka it pagun sabah, ngait ko yanon pagun dasuay. Minog ititimong kain sanay tanganak sabah di aw na kauli antok tulan kalimba dat mamaramay kaamatan. Panahak na i Wilfred de Poberson.
6: Kapisanangan kumatayin sanan. Sundong piyada at ako na kauli kaamatan bay na nga adatangog. Ina pa yaponsel nga isunduan tako, da kasasari pa yung sikit, da mananam dan luna pa itang sanam. Di na pa di pagulo po nga mananam ang malahingan tako da paray, ang ila na itamotan dila ang akanan gisam da ahinampatan kaguton ta bontol. Mamarayaw na dayala sunduan bambarayan mantad kinarahingan di mananahak da hasil tamotan. Ang ikat tako nagida sumikul, sarahan na pwede kayo inapay sa masad di nga may galasan lagaw. Ang kagumuan na kanapadit anak huli kamatan di nga lagaw nagyakalimukusan. Kamayan at ngimpa-impa nagyakawian.
2: amhara na da bobon ta kamuli. Amanam yung nagamangumdarang, amkadak po gyanda mamurahamata ko kita di san lagob, nagitnayaan to nur gyanda yala da muli taruhay da mundarang. Amyati na pagyanda tinga, sumap ta ka nagisam kapeti apukusan kita matan ta ka. Amhara na da bobon ta kamuli, hilagpagun ta ka. Konsikaw.
3: Nakon to kapiyo it ginawa boboroson di Wilfred dan ngawin ginawa it no karikot. Kampay no, itabalot o samok di Wilfred, di Jessel, Del, Om Edwin.
0: Atapot ko pa'y nambalot.
1: O sanang ko pa'y nairid, kasandot na kapiyo ti ginawa ko.
7: Yordi, nakapiyo to sanang. Nung akon kayati, damo nilambos di tikaw basanan to ko nga, isa ay punalansanan.
3: On si kautamod, ginawa di Wilfred. Sunduan ka matan kakalogirot id ginawa tungatambalot nga widisyo id sikul balajaran takawas sundong padat akon ka id bagun sendiri ilo sukuri-kuri na kanun mamalingos langan disyo kumad kampung nantadon sundong padat id sudu sunduan ka matan kakal paintanom sabagit susumikul omitan sunduan di hominodun kasaga do kain sud mantad kasimbayanan mantok kasanangan taisanan do tohuri tadaw
2: kamatan na punga akon toko kamay da mamutan ila na punga sunduan di kasaro hombo nantadan sundong do na kain sadu nga awi at aga kain tutunan na tulun sabah kay tutunan na tulun sun langat kuda nantadan langat kuda muli langat kuda kayo langat ku di awo.

Ang kanang biya sining darong ato ko tino di sining mata di sitim bandaran kada ato boko upus no duga. Bukula di sining mata di mudi dubing ya. Tunduk mundok ka. Lansan na dat na lis ginawam na kinangok ya. Sining-sining di taaman ko pasalimba sa banbay na. So ang babayan dat sining-sining light ay kakasaraw ko panang ko. Malansan na dat mis ang aming ngis di ala dit i ang arayan na sining ditik ya. Nalaypi nasusudit taon turnapadan nasusudit taon anam nahapadan kaya. Megal lahat duminay. Mada di jam kabar di misa apa tapada ma 2 menit kasaban anak aku makin awal sining mata di Mary Intiang izin dalanan menagi sining mata di Dato John Gaisa Sorhon no Borosko.

kabisayan Ramuyun. Ang kininyo, Rakaninga FM. Ito, Ramon, Rakasalulan, Ragun Numurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang syoknya.

0556 sa lora sa suab ng ulo ra kula kula into. May ang ulo anong palakrah kula kula into kam londom ang ulo ra kula kula into. Lasan oro rong operam talo suku talong oro talong operam talo darja Celsius. Hinong pinatutun ko ra mo yun, babal no kawanan ra oro hitu intara kopisan meteorology Malaysia.

Yo bahaga ka kan sa nating Ezra Mion ama aw na wino na yo nang ansak no kan sa ang akan ratang anoro. Ang paliray Mion ang inom ra sungoy alaba rapat oro alasutu. Ang pagkakawan may rakaritano ang kiralan onsoy-onsoy huangon kan sa inan am onsoy-onsoy ak akasukura ulyon. Ang pasuko ako pibili nurangan taka andong Junis Lime. Hai DJ kan sayan tangan warawam. Yaw kan sayan datangan warawriyun. Ampain ko na nga diyon nang ito rabilin. Ramo mayara Facebook may. Ampah kaka abuli ka po yaw ang ito rabilin mo yun mayara WhatsApp may. Ranumbur loho sa siyam limo valo siyam o nom valo o nom valo. Amrayos taka po ang kiningo rarimbay. Ri Angela Bako, Inan Pinangkaus, Amrimbay Ri Del Dahlan Sibiu, Guang Lumayalaya. Rayu sakaya ramora kasalulaan rahu numurut, pagayaman takau, Monsoy.

Pasansayan am alung sur rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonilo. Amun makarampot amasigo ratanak imbur sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balusiam balu onom talu sa balu sa. Umang balusiam balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa onom talu-talu sa umang tulu. Umang sa onom talu-talu sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam. Mabaya ra Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

Ampahag ka ka, rayo na pasuko ako pa bilin urangan ta ka, Robert Berto. Hello DJ. Hello DJ ko no. Hello Ryun. Kan saya datangan waro. Paing ko na nga Ryun, nang ito rabilin mayara Facebook may. Ampaha ka ka, abili ka po ang ito rabilin mo yun, mayara WhatsApp may. Ranumbur loho sa siam limo valo siam, onom valo, onom valo. Ampaha ka ka, rayos taka po anting guys, amang kiningo taka po rarimbay. Titikas tiningkara, rimbay rijalumin sa tanga, am sumunuhin na bahu, rimbay into rijus lay na imbing. Pai pakulusoguang. Rayo sa kaira mo, rap kasalulaan rahunumurut pagayaman takaw, monsoy.

Yo pa haka kape ko nang ramyo nang kini ng ramora radio kini ng FM on yak intok mo yun. Ampain ko nang poyo ramo yun nang itarabilin ramo mayara Facebook may WhatsApp may. Ang pahagakarin na jam karbo, limong ako para mapat nga minitra may am nakasukuta ka nara kapaparan no kasalulahan raho numurot ra oro ito. Ang pahagakakakya siyaw sinolay raho ikaw ang soy na rin ngomyon nintarako. Ang sumunuh ito, rangan nintakan orangan ang karaja, DJ Shukri ralom kasalulahan raho numulayo, santay petang. Ang pahagakarayos takapo ang kining orarin bay kinitak nurangan taka igabang. Rimbay Interiros di Bambangan, I'm Boyo Sikul Muali. Am hinek intarako, DJ Zasala, Malaysia Madani, pengkonangan.